Ba de ba kse gbogbo awon kan ta so yi ton ba mi tan ton ba kere tan nkan kan na fi ko wa lu. Ta ba bi awon iya lo ja ipe ki lo mu kini yin won ta bi awon baba lo ja ipe ki lo mu kini yin won e ma gbo o moto ni. Iye tawon fin gbe tele ko lawon tun fin gbe nisin gbogbo e ti gbowo lori. O moto gbe olori gogogo ni en ki lawon wa se awon sa le sowo shorti. Eyin joba na latura webe si o tori pe odo yin na ni gbogbo e bo si ju. Odo yin ni gbogbo awon kan ta nso yi odo yin lo bo si o a nbe yin a nro yin ejo e ba wa wa nkan se si oro epo to won gogogo lasiko ta wa yi e a si dupe ibe ta reti kon se won ti won ti se o a nbe yin ijoba wa e je ki owo epo yi e je ka ri po wale e ki ile aye ba le dun gbe fonikaluku wa.

0: ibare ko dada o toto ibare oyigiyigi olorun kiki agbara agbara toto ibare
1: abi baba yen si nwo mi niran korin pelu mi lekan isi ri.

0: Eka bo pada lati oke lohun itesiwaju ona ni won pe ni opa isegun nigbati ma ma fi asiko ikika bo sinu kulu pelu mi dokita Thompson Olumide Ademiloye dokita omoba dokita osibi mo se pe won ti mi o pe won
1: be
0: ni e je ki dokita pe ko ju me ka ro sa
1: la won la mo ki egan
0: ese pupo
1: e ka ro mo je ki brother mi to wa nbi ba loruko yen na
0: Steven re
1: okay
0: okunrin meta
1: okunrin meta
0: 20 si go 20 re so na e boku abin jakan jakan
1: mada lo njare. You are a very very important handsome fine man.
0: One in God.
1: Mo ki e jare. Mo ki gbogbo awon eyan ton sise ni ile ise yi. Mo ki gbogbo mo ki mommy wa obirin takun takun. O mama da fun esin ni.
0: Amen.
1: Ibi to dade yi.

0: da suna cikin shugaban na kas, na jihar Katsina suna da hannu a cikin duka abubuwa da suna yi har sun ce we senior special adviser mashaware fa mashaware na gwamnati dinin fa na da wanda yana so ya shiga zabi na house state house of assembly din nan fa an ce we shine yana basu goyon baya akan sace na mutane wanda suna yi kuma shine yana kawo musu su bindiga da duka abubuwa da suna amfani da su su sace mutane saboda haka anje gidan mutumin dina an kama shi kuma da an duba cikin gidan shi an ga jakan gana Moscow dina da kudin da yake miliyan bakwai da dubu dari biyar mutumin dina ya karba wanda an bashi kenan fa he mutane na suna wasa da rayuwar mu a cikin kasar mu na Nigeria dina wallahi wannan ba abunde wanda zai ji ko wanda ya ji wannan magana ba zai ji dadi da shi ba mutumin dinnan shine yana bayar da goyon baya ma yan bindiga su sace mutane da suna community nashi ba abu mai kyau ba wallahi yaya ne kun ji da wannan magana muna fata lokacin da zamu bude waya line za ku kira mu ku sa baki a irin wannan magana abu mamaki dinnan to zamu yi hira kuma akan wani yaro da an kashe shi we ya sata kudi dubu goma sha bakwai yaro nan ya ce we ba shi bane ya sata kudin nan an ce we kudin nan kudi ba gan shi kuma ba saboda haka an yi ma yaro nan duka har ya mutu yaro dinan shakaran shi goma sha tara yaro mai shakara goma sha tara ya ce we shi bai sata kudi ba to ba mu sai abun da ya faru da an yi mishi duka har an kashe wannan yaro ba saboda alame ne haka akan dubu goma sha bakwai an kashe wani yaro ne yaro da iyayen shi sun yi sun sha wahala don ya yi girma ya kai shakara sha tara sai an zo an yi mishi duka har an kashe shi wannan abu ya faru a jihar Enugu wallahi ba abun farin ciki ba an kashe yaro dinan saboda mene saboda dubu goma sha bakwai to yaya ne kun ji da wannan magana muna fata a lokacin da zamu bude waya line za ku kira mu ku giya mana inda kuna jin da duka abubuwa da muna hira akan dinan kuma zamu yi hira akan abu da ya faru wanda mutumi wani mutumi ya fada a jihar Enugu ko abun da ya faru za ba ma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu za saki a bashi zabi na shugaban kasa na Nigeria ko an sace mutane duka a cikin kasa a cikin jihar Edo su ba su damu ba we ba su damu ba weza bade zabi ma Bola Ahmed Tinubu shugaban kasar mu kenan to yaya ne kun ji da wannan magana da mutumin dinan ya fada wannan magana a ranan litini da ya uce dinan shi gwamna na jihar Edo ne fa shine ya fada wannan abu we ko an sace ko yan ta'ada ko yan fulanika ko kowane abu da ya faru a jihar na Edo sun fi so su ba ma zabi na shakara 2027 ma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yaya ne kun ji da irin wannan magana ku kira mu don ku sa baki a duka abubuwa da muna hira a kan dina ku ci gaba da sorawa
1: Ibondioma ana ma nabata ku n'ọzọ n'oge ọgbakọ Wazobia nke na-etu ntu ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State West Radio 89.3 FM okwu anyị ji bịa tata bụ na ndị ntọrị na-atọrọ ndị mmadụ ugbu a n'ime obodo Naijiria ọkụ ihe abụghịzi okwu abụghịzi nsogbu ọkụ na-agba ngadanya otu nwa amadi na-enye gọvanọ Katsina steeti ndụmọdụ ka ejidere na oso na ndị ntọrị olee ka esi ọ pụtago n'ọkwa wee na-achọzi ka ọzọ ọkwa nke State House of Assembly wee na-achọzi ego ya eji wee jee wee

0: Ile Emayikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongon Lewa.
1: Gunga woni gbogbo aye ndadiri kiri ti won kan yi. Wells Radio 89.3 FM Gunga agbemagbe.
2: Awo atoye so.
3: Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni kinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa ti ibo e mo gbo ti ibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe adupe pe okun ilosiwaju yo mo ba wa o akola wole loko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pe re lokun atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyun nu asede e ma gbo west radio 89.3 fm
4: west radio 89.3 fm kon da gbo magbe.

wa je pe boya ta ba ti soro na tan si gbogbo eyin eyan ta ba ti se oju opo le lati wa awon ipe yin wole eyin te wa pe wa te ba wa sin yan na oro na nibi ti gbogbo eyan ba cha ti so bi eyan bi 5 si 6 si 7 si 10 wa pe lori oro kan ti won so pe aba ni ki won sese ko wa si bo se fe je to je pe eni to loro ko ni ri kankan kan tabi meji mu ko nu gbogbo nkan ta won eyan so amemi man so pe to ba pada di pe toju ba po firi o pada di bo ba ko waju si oko ota o ke si oko ota to ba ku won nikan o pada teru ara re pa ni amo iwo ba ta wa le se lati se yen koda gan oro mi ma nilo pe ko yo ku lori oro afefe gan ta won eyan ba ti ba wa dasi ka gbegbe se ki gbogbo oro na le yanju amo oro mi to je pe amoran ni ti so ti wa o wa ku be ni no wa se gbegbe se ti gbogbo oro na o fi yanju Aoki yin le kan si loruko awon loga loga ti alase oludari ile ise wa pelu olowo button mi fun sayi Brother Daniel to je wipe won wa pelu mi to je pe won ba mi se gbogbo e lese ki eto ni osan yi ki gbogbo eyin te n gbo wa ke ba le feti gbo daada ke gba le gbadun e ọpọlọpọ nkan lo nsele mewa nsele nile aye ta wa imelo la fe ka melo la fe so melo gan la fe ka ni eyin adipele ọpọlọpọ oro lo nje yo e ko ti en se owo ta wa yi ọpọlọpọ nkan lo nsele lotun losi amọ awọn oro kan wa to je wipe ko ni nilo ka gbe wa sori afefe amọ awọn oro mi ma wa to je pe ta wa gan ba fe ti gbo yo sa sa wa gan ka ye fi je ba se pe boya agboro latenu eni to loro gan amọ wo pe je on se re ori itage ni amọ igba ti awa bere si ni gbo awọn orisiriyosi oro ni mo wa tun wa mo pe mewa nsele nu aye looto o koda gan ba ba fe so o kuro mewa opolopo nkan ni nsele labe orun ta wa yi ki olorun ba wa olojo oni wa saanu wa ni ko je wipe oro to ma koja agbara ti wa to je pe boya mo sakijo gijo ga akiri adantan olohun ni je ka ri agbagbe pe te ba fe so nigbowo wa lori eto ile ta won loyibo npe ni sponsorship ta be fe se polowo oja kan tabi omiran lori kankan nu awon eto ta n gbe si ori afefe aye sisile fun yin lati se be o se mo wipe ipolowo oja bayi on ni agunmu owo ko seni to ma gboja ale ti o ni fe polowo re koda gan be ba wa sori afefe ni ibi iso yin yen na awon eyan ti on kanja te so pe aye wa ba mi wo gba e se polowo oja na niyan ko wa sani to ma gboja ale ti oni kaka won eyan tawon eyan ba mo n teyan ta edakun bo ni won se ra e gba won ipolowo oja yen wa o awa lokan gbangba bayin lekun wa wa sisi le lati gba yin wole ni owo ti o gani lara rara owo o da komu owo ti o ne fa yin lapo ya ka e darapo mo wa ka wa fi ti wa ka fi gbe ti yin laruge ko sen to ba wa do po bayi ti o rere je nbe

0: eka san ni gbogbo ile ni bi ti e tin gbo wa salaafia le wa se daada la ba yin e ku ti mo npe to ba ti de ojo Wednesday ti ago meji ba ti ro eyin o lori ikanni Westwood 89.3 FM eto ohun obirin le o ma gbo o awa alayo yin ati wa ninu kulu lati da yin laraya lati fun yin ni omi ogbon kabu mu fun yin kayin na si se kini ke da pada fun wa ke mu ke o na kayin na wa bu pada fun wa mu sugbon o ni owo ti mo fe ka fi wole ni role losan ti ni nigbati e wa to bere si ni yan pe abo wa ni kidoro to wa yan to ba ni pe e wo aro kutukutu bayi e abeta pass my neighbor le monjo kilo si o kilo sele gangan
1: e wo te ti su wa bayi o ye ki noise iya wa fa won ti je pe won mo disturb awon ti won
0: asao
2: ya bi si no pollution
1: clock wo laboro mo to je ki gbogbo e ba se popo
2: se to ri pe o lowo te erepo ni abibo ni
1: se n gba ise ko te ke so
2: ni ila bi titi ila ti mo nbere
1: o se he la mo me da ro
2: gba to wa mo le tan ti ri oru
1: se n gbo
2: ko mo ba mo le bo ta won ki tan
1: o ye ki eyan ni ma fi ni
2: ni ma fi ni
1: o pa won gbe loke awa gbe nsa
2: ni
1: ma
2: di
0: kini jo so te e file e jo so tene
1: to ba ye pe awon gbe sale to je pe generator yen nbe ni ibi egbe window won kan to je pe ariwo yen yo mo se wole mo ni bodoru ti ando
0: won so be se iwo lo ngbe si
1: awon la ngbe be
0: tele awon ni ngori oke iwo lo se mo gbe tele alakoko ati pe kwi mo da ibi ti yan ba lowo ni yan fowo ri ti yan ba ni owo re ra
1: ko si
0: wa to ba se wo na ni iwo na lo ra
1: kini ko si wa
0: abi bo wa ni
2: abi wo na ni nfata
1: sebi si
0: o wa denu
2: se bo ni nfata
0: iwa yan iwa yan
2: abi
1: si ndu ni awo agboda si
2: ogun ewo
0: enu ona yara
2: re nkan ko gbodo se kini mo le do ma abi bo
0: se enu ona yara re na gbe generator si soju bo ori ibi to mo gbori si na gbe si ni
1: koluwa re mo le sun wora nu ile
0: mi ko wa ni ya ti o si na joba sa wa ni gbadun ina ni
1: abi o eni eleni o fe ma ba omo lewe
0: sugbon e ja soro si bi toro wa se mo pe awon wa kan wa to se pe ko ye ka mo fi nira wa lara
1: igba mi mi won tan generator mo
0: e no won da
2: ti o ba si wa lowo mi si
0: ati mo nitori e lo fi gangan
2: be ni o
0: to le ni
2: le wa lo be lo se kini sinu epo
0: sori awon ti ba se bi routine yi
1: yo la fu si
0: o ti e ti ko se de be
2: o ti yo ti mo gugu e
0: awon ti ba se bi ru eleri ye ja dete soro fun won pe dakun tori olohun e mo di ati tori pe wa na fe gba aye gbadun ka ni omo ni keje ra lara
1: ko no aye ti rorun yo lo airport
2: abi ko lo kini
1: o da mo ba ti ba je pe mo bi mo koko na bi mo ati
2: yo bi mo mo la so lo mo teyin ba n pa wole lori to ba gbe wonu ojo mo le gan
0: sori ori owo aye ti rorun gangan ni mi ni wa fi wa ba osoro eyin mo wa nbo mo nbe on behalf of awon neighbor re pe iwo na lo ra sola so ti yo ba
2: ke yawo solo yo wo epo
0: owo ninu epo ba ko wo epo to ra lodun kan to fi nda si generator re o mo ye ti o je
2: e mo ba mi so mi le gbo
0: o da e da ko sa mo ja se ta ti o fi na mo ni keji
2: o nte wa so ye ko ba won yoku ni latale yi so bi di saturday
0: yi le pa
2: o ni pa ko ba ti tan
1: ko ba top e ni
2: emi si lajo kan
0: o ti ri re ko ta ai awon yo mo ye yi jure bi mo ti so lekan mo ni eka asan eku ti mo pori owo to ni ba ti mo wole o ni ba ti mo wole lososse owo erin idunu ati ayo la ma n gbo wole lori eto wa ohun obirin o ye eka abo lekan si sori eto ohun obirin lori ikanni Westwood 89.3 FM ikanni kanga gbomogbe se lafia laba yin eku ojo meta inu mi ti edun pe omo n jagban yi tun ti dele ni e ti ti gbohun e oju pe ohun si pe be na ni e wa na ti n be ayin pe moda gan ba wa n ja si labe gbogbo alapapo la n kiyin pe se lafia laba yin o eku ti mo pe eto yin eto wa ohun obirin eto ti a gbe kale lati fi je ki awon obirin ma soro soke eyin o ninu gbogbo ti ba biba ti n lo laarin ilu awa si wa mo so pe awon o sabo si okunrin rara o awa ma n so bo ti ri ni won ni sakatapara la sito a mo n so bo ba ti ri gangan ni o seun jare eyin a mo n tu awon oro a mo n wo awon oro ti ma lo ni lawujo wa lagbo eto eko ni eto oro aje wa ni oselu ni tabi gbogbo bo ba ti kan mo lebi pa patapata lo fi to fi de oke kun gbogbo e la ma peke lu ni ori eto yi awa ma wa so pe the purpose and aim of this program is to give women voice koma je pe won obirin a ma bi obirin pe dakun kini ladugbo re ti oni le so pe bi ti en lo re eyin o ko obirin le soro soke oni ridi ti a fi gbe eto ohun obirin sile o ye kaabo le kan si o ko temi oyi pada o temi to pe akinko le lo ko temi mu kin yin kaabo e je kin fun awon ara awon eyan mi to ku ni ori ofe lati ki eyin ara ile eje ibere lasodo kun imoda iya mi daada agba mi ma mi owo ayonge ojojumo na yonge e ba nke awon lale
2: ofun mi ni nkan e ka san eyin ara ile aku dede woyi atun ti de ni osan yi lori eto ohun obirin mo mo wi pe gbogbo wa na lati joko lati ba wa da si eto e je ka jo seto losan yi oruko temi ni eludipo lu akemi Queen Mother.
0: Ola plenty.
1: A ki wo gbe yin ti en ba wa gbe to gbe yin ololufe kan ni kan ga gbon ma gbe watch radio 89.3 FM ati ti de ba se nde o ni osan yi awa alayo yin bi temi to be si mo nso awa alayo yin ati ti de gege ba se ma nde e wa nkan fidile e fidile nkan oruko temi o yi pada olaomi omolayo kan won ni ile odebode mo nki yi wipe e ka san je ka tu jo seto loni
0: o ya o
1: ele o se je pe mi oni ki n soro lan
0: mo mo mo ne
2: awon wa to mo won
0: so mo pe mo gbudo mo discipline o ya ki awon ara
2: ayo la se tan
0: mo
2: ti se mo mo ro le tin fi ogun
0: banki won
2: e ka san o eyin ara le e ku jo meji jo meta
0: ki won daada
2: le wa sala fi ale wa gege ba na se wa ni ahin ode odo bi aku ilu lagbara olohun oba alafia láàfin wọn gbélé ayé gbogbo ń tàà fẹ́ ní dáadọ́ ọlọ́run ó ṣe fún wa adúpẹ́ pé òkun torí pé ẹ̀bá wa ṣe ẹ̀ ń darapọ̀ wọn ní gbogbo ìgbà ìfẹ́ tẹ́ní sì kan ní kò ní bàjẹ́ lágbára ọlọ́run ọba àwa láyọ̀ yìí náà ni a tún ti dé ohun obìnrin ni ètò tí ó tún dé sí etí ìgbọ́yín ní ọ̀sán tèní orúkọ tèmi ò yípadà olùwátìmílẹ́yìn ọmọ abdulateef lèmi ń jẹ́ káàbọ̀ ẹ kú etí ìgbọ́ wa lọ́sàn tèní ẹ ṣeun
0: ó yá ẹ̀ṣẹ̀hùn tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ jẹ́ kí n wá sọ báyìí ẹ̀yìn náà kú mọ̀ pé kó tó di pé yín sísọ lájọ lójú ń tàfẹ́ sọ èmi a máa sọ ń pé lójú ń tàfẹ́ sọ níbàjẹ́ èmi a máa sọ ń pé ọmọ alájẹ́ níwẹ̀ gbogbo ń tẹ bá ń tà ẹ kò wá sórí ìkànnì wẹ́ẹ̀sìdè 89.3 fm àbáyín polówó rẹ̀ ní owó tí ó ṣe kíni tí kò ga ju ara lọ èmi a máa sọ pé ṣe ẹ̀rí mẹ́ta lọ́kàn ni tá a fún yín lórí ìkànnì yín alákọ̀ọ́kọ́ àbáyín polówó rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì yóò tà ṣe ara lẹ́ẹ̀kẹta àwọn oṣù ọ̀fun mi ni pé torí pé a gbàdúrà fún lórí tẹ́ǹtà yóò sì mọ̀ tà láṣẹ ìdùmarè ó yá o ṣe ríbi tá a fẹ́ lọ lé ní inú mi dùn nítorí pé a fẹ́ dé agbọ̀n ọbẹ̀ nítorí pé ẹni bá ń fi ẹ̀mí àti ọkàn àti ara bá wà lọ lórí ètò ohun obìnrin ẹ mọ̀ pé tó bá ti dé mọ́ ètò ẹ̀kọ́ báyìí mọ́ ń ká wa lára ni àrèmọ́ pẹ̀kẹ́lù bí tá a bá wo sàkún rẹ̀ a mọ ń sọ dáadáa nítorí pé ẹ̀kọ́ dára púpọ̀ ẹ̀kọ́ ló sì láyé tá a wà yìí bólórin náà ti kọ́ ẹ sì mọ pé ọmọ tá a bá kọ́ ní gbélé tá a kọ́ tà gbogbo àwọn kùdìẹ̀kudẹ tó bá sì wà níbi ètò ẹ̀kọ́ wa lórílẹ̀èdè wa nàìjíríà gbogbo ẹ̀ la máa ń sọ a sì tún mọ́ sọ pé bọ́ọ̀sì lè bá wa tún ṣe rèé ṣe wá rí ìròyìn kan ló jáde lọ́sàn-án tèmi tó sì dùn mọ́ mi pàápàá jùlọ ìròyìn ọ̀hún ṣe rí agbọ̀nbi tó ṣẹ̀ sí ó dùn mọ́ mi ó sì tún ká mi lára ẹni iṣẹ́ àwò ẹ̀sìn òde ṣe rí ní yunifásitì yẹn ilé ẹ̀kọ́ gíga ọyẹ́ èkìtì federal university ọyẹ́ èkìtì tó wà ní ilẹ̀ èkìtì wọ́n sọ pé ajé ìbàjẹ́ ti ṣí máwọn mẹ́ta kan lórí ẹ̀yìn àwọn tó ṣe pé wọ́n kàn wí kánmọ̀ kan kówó jẹ kí n kówó kí n kó pamọ́ owó tí ò ń ṣe tọ̀dọ̀ tèmi tàbí kí n máa extort àwọn èèyàn ilé ìbò mo fi sọ ká mọ òfin ọgbọ́n gba owó lọ́wọ́ àwọn ọmọ iléèwé lọ́nà tí ò tọ́ ká sì mọ́ lò fún tó yẹ ká lò fún àwọn owó ni mo wá ń sọ yìí wọ́n ní pé àwọn tó ń ṣèjọba lórí yunifásitì ìyẹn ilé ẹ̀kọ́ gíga wọn ti mú adarí ètò ẹ̀kọ́ tó wà ní agbọn pé à ń kọ́ṣẹ́ ọwọ́ àwọn extra curricular tó ń pè ní entrepreneurship session ẹni tó ń darí rẹ̀ àti a máa ń pè kan ní deputy dean of student affairs wọn ni pé igbákejì díìnì dàtí ti ṣe ẹni tó jẹ́ pé ó yẹ kó máa rí àlàáfíà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nínú ilé ìwé igbákejì ẹni tó ń darí díìnì dean office yẹn wọn ti mú òun náà àti sug president ti e mo pe won ba pe yan ni SG president
2: awon to se gogi na ni ninu
0: iko iye o olori awon akeko ni
2: aso
0: aso na lo lori won ati asoju won ni ile iwe eko giga federal ti won ti suspend won won ti ni e duro e joko sibi kan na nitori pe aje ibaje kan si le yin lori ki wa na si na se won ni pe won ni ki awon omo 100 level student awon to se bere ile to se wole eyin o ile iwe won ni kan mo da egberun kokan 1000 eyin a wa mo ye omo ti 100 ti awon omo 100 level student yen je sugbon ni iwoye temi mi wa sa lati imagine gba temi se wole iwe se lawon omo 100 level yen pa mo npo gan different department won wa wo pe ka wa siro re ka ni pe boya won to be 200,000 student e wa ni pe fun kini fun bi practical in to ye kan fi sise ni ara ise ton ko won sugbon in to ye kan ra fun won kan fi sise won ni won ra eyi in to ye kan ra won ri eyi owo won ri abanako petition against school si ti wadi re won ri pe awon meteta a je o simo won lori
2: won jewo
0: kan jewo
2: won jewo pe looto
0: se wa ise wa mo ti bi ti mo fe ka lo ri tori pe emi na ni omo nlewe o gan ko laburo be ojo yo kan yo rasan ti o yanari gbogbo e be ba joko yo ni dictionary ojojumo bi kan mo sawon ologun awon osanwo le awon osanwo igba awon osanwo awo lo wa je ki ibere ibere yi ni terms ati era tawa yi e dakun nitori olohun so si ye kawon kan mo fi ti ga dandan gbowo lowo awon akeko to se pe asin bi olohun fun ko to lo le iwe ni Nigeria lolede wa Nigeria oro re so de o sa se hun ni se won na sanwo awon material be ngba to wa le iwe ola plenty de wo
2: I wouldn't know.
0: Oh, some more material. Oh,
2: hello, to got him call Rimbe, ni pe ngba ta wa mani kini. Wa le mo le so pe boya. Amo awon na ni ti wa. Awon we kan wa to je pe te ni imo ti ta fi ra we yen.
0: So le ma.
2: O wa nbe ni to ton gbon ta se ra lo wa nbe. Wo to ko jade wo to kan wa si nbe. O ti e fi koruko ni loruko
0: o
2: ti
0: re di sa
2: o la te dance
0: wa ni semester yen aslo e ma bi le je ki be la sodo pun imoda ku imoda e ni e so pe e ni awon we kan le
2: ki awon pin moda o ti pe
0: sele sawon kan o sele lagbon be un gangan when do we want to get it right pin moda
2: e bo lo si so se ti ri ohun to nsele o ni wi pe amojuto ko fi be po si awon awon oluko lati odo alase ase ilewe e je kin so be nitori pe te ba ri awon omo lewe ti awon oluko ti won ba nse gbogbo a nse ona ogbon miran lati le je ki owo wole si won ni apo to ba je wi pe won nilo lati gba approval iyen ibowo si lati odo awon to je awon alase patapata ninu ile eko boya ko ba dipu ṣugbọn opolopo awon ile eko giga ko si eyan kokan to nwo won wi pe o sese nkan kan sa lo ko lo ko eko e ni odo awon omo ni bo ba se wu e to se fe se nitori pe opolopo awon ilewe gan won fe wa responsible lati se awon nkan to ye ka won gan se tori to ba ye pe ilewe o ye kan provide awon nkan ti awon lecturer ma nilo lati fi se idanileko ti won ba pese e ti lecturer ba ro opo lori are pe kini nkan ti mo ma lo nkan bayi mo ma lo to lo wa fun ra re a ma wo wi pe se won kan se lasan ni bawo lemi na se le ri owo mi pada ni ona bomi o lo ma fa to je pe opolopo won won ma wa awon nkan ton le se to je pe a tun mu owo wole fun won
0: abi pe mo da se ka san powo ti won fa won lecturers yi ni o to ni
2: o se pe se ka so ko to na se ba ri
3: ti wa wo lagbon bomi pe o le je pe mi ku mo da se so pe o ko sa boju to
2: emi fi pe o le emi kon so ni o pe o le je pe awon ti won wa di em of affairs gan o ni e ta won
0: no 40 ti won ni deputy or
2: kila wan so emi iru for them to pull this kind of stunt nkan to je pe awon to wa ni em of affairs gan won ma mo pa e ni nke mi ko so ni o
0: den go le re
3: bi afikun ni pe won le da nkan kan se bi ba ti yan ni 20 private ni secondary school se mo pe ta won private se ba ni ke o an fe ra igbale o e dawo ni ko se awon private lo ma lo ra won ma ni enikan ton ma kowo fun o ma le enikan ton ma kowo fun pe oke o mommy o ye ta da leleyi o bi awon te ni ra igbale yen te ko awon mo private na won a yo
0: Why do you think you're talking from experience?
2: Yes.
0: SCG president na wa lara won ti won suspend iye de ni e ma je ka gbagbe pe akeko na lohun na
2: now
0: she, don't you think that it speak volume of awon ta ko jade because SCG president to ba ja baba di wa
2: eni to ye ko ma jeja awon akeko bi ti eh se mo pe o ti je dodo un no le so dodo bi run kan ta nso I na ni ko le da dede ma gba owo lowo awon eyan lai je wi pe awon kan to tun ju ohun na lo won mo nipa e ti ko ba de ti si wi pe boya approval wa lati odo awon to je alase loke ton ba jo mo laarin ara won awon to tun ju ohun lo na wa lare o na ni iru awon deputy dean ti won mu papo mo
0: oro boya ki mo le support fun awon ton mo ni director of the directorate of educational technology innovation and entrepreneurship and ton ko suspend ni won atwa suspend deputy dean of student affairs at SCG president se mo pe ipo ti awon meteta ti asoro yi mo ma fe daroko won sugbo oruko won wa ninu iwe iroyin ipo ti awon meteta dimu yi o je ipo to je pe o ye ko ma ko wuyan lori ti mi mo boya
2: ipo ke na ni won wa to je pe nkan ton ba so
0: fun o le gbe die
2: nkan ton ba so na lawon ma keko ma se pe student affairs ti ba wa soro won ni ka sanwo so ko si bi omo ma se ma fa ton bi pe iro ni won pa
0: tabi SUG of parents now mo mo pe queen mother awon ti to won si koda wo omo ti lo varsity gege bi ogba ta omo yin wa lewe ton pe yin pe mommy ara se won pe yin be ton ma pe yin se mo wo pe se o si kan bi nbe abi bo wa ni tori emi gangan gege bi eleran ara emi fe mi ma so pe nigba temi wa ni ileiwe eko giga o bi ki sa mo pele pe mommy o won so pe ye bayi la tu fi rawe baba rawe yin se test
3: nko
0: ara o ko lemi olohun
2: Oh, mo bi so pe even ni private gan ta wa lo mi awon kan wa to je pe o sele be na ta mo ije ta pe to
3: nkan to kuku ni a se na
0: in te ba
2: ti ka owo ewa mo pa oju temi o ni so anybody
3: I'm going to go to private.
2: Si eni kan lara won so we are talking in millions nkan ta nso yi
3: se mo pe a ba se mo boju kere oko ahede ni 1000 elo ni 1000 you want me about elo ni 1000 ye times 200 no
2: mo so pe 200 lo
3: times 1000
2: department kan kan e mo ye aye
0: omo to ma
3: o ma gba niye
2: this is a big
3: tele o to di pe amo kila no so
2: it can qualify for fraud now
0: be ka fi asiko yi ka fi pe awon ajo ti mo toju bo le pe e dakun se se owo ku mo ku mo kan ba wa wo eto eko wa na eyan kan ma ba wa wo awon ibi to ba je pe
3: won
0: la awon we ti o ba necessary ko ba wa foju sibe na ko ma di pe obi o mo complain lojojumo pe ah mo so le ile ni
4: mo so le ile lo ba te se pe nkan na bi iru ti mo se wo laboro ra we te ba so pa tendency yin niyan easy
2: so pe o san wo lewe
4: awon eyan ko ma pe
0: bo so mo pe nigba ero a ma ba wa
4: ero ma ba wa
2: o ni ra ki se ba na se n ba awon omo na ni nsin na niyan nitori pe
4: koko
2: se ni akankan to ma
4: so
2: eni to even gan se ra won to je class rep ti won fun ni instruction yen won se pe awon to ra iwe ni kan koruko won awon na ma je wa kan professor ma so pe en ti o ba ti o ba ti rawe o ma ma fail o ma ma ni carry over lo ta ti lododo be won de se ma se so iwo to ba wa fe ni carry over to fe tun se yen se ogun dead se 1000 wa wo pe eh se 1000 je ki rora san ki rora ba temi lo won le ma bere nkan kan ninu iwe yen gan
0: Otoni, gba mi e ma won pe iwe data fun yin gan ki lo fi papo mo se tan ko lu e ni ile iwe a didi soro yi si ta ko se lati ba eni kokan je o sugbon lati je ka mo iwa je guru jera tin lo labele
4: ni ede yen gangan ni je guru jera ni
0: tin lo labele lagbon eto eko eyin o ki awon ijoba wa ko tubo inu mi dun nitori pe awon ti won se ise ibaje yi won ti e ti suspend won na eh sugbon eleyi je itanigiri fun awon ilewe eko to ku pe kan dakun awon to ba n dari ilewe eko to ku iyen papa julo fasiti wa ko ba awo agbon bi ti ko mo ma ra we ko to di pe yo pass abi kan so pe won fe ra nkan kan mo pada ri elarija idi tan fi ni kan mo wo ohun wa o ikan ni west radio 89.3 fm ni eja si eto ohun obirin na ni e gbo ti atataro a fe sare doju oja a fe lo taja nigba ti abade se aragbon bi tan lo yi eto eko na si ni o fe farape sugbon a fe wo ki la fi nke omo to ba se daada to ba munu ebi dun ibi ta fe wo nitori pa ri foran kan eje sare ja won eyan si foran on si ga mi laya pe da kan omo secondary school ko ti mo ni moto
4: bo la inu te ba won eyan wa ti e pe wa le daada
0: o si je ike yi pada yan na foran gba ta ba de mo yi kuro nbe o a nbo. Ah.